Olá, Ronanais, irá tirar nem maca drama ida, não é maca nasce foi em Rusi, clube Ronanais irá nem a faltar tilo. No drama da nem Ronanita, tu halo, balanço, baixa igualdade de gênero, e a Liliu baixa e tenia atividades práticas, lor Ronanian, foi oportunidade hanesa, ba feto romane precisa e a oportunidade nebe hanesa. No halo, balanço, baixa igualdade de gênero, ninian. No, iha ne nase continua vila fali, ba komentari sira nebe maka dadau ngusikala iha pazina Facebook, nomo siya pazina TikTok nini yang nase niya dader diak, ba komentari sira hote nebe dadau ngheng hela nase ya tuf yelesai iha ne ya. Nebe iha ne komentari balu ngusi Billy Da Silva ni deham bon dia ya. Bon dia mos Billy dia kalai wensa kondisau. Espera katak. Hoko disau nebe maka diak. Husi Alma Kostil ni deham hello bon dia bindo ben dia kalai. Ya how dia Alma wensa Alma dia kalai. Dan to all bon dia date. Iku sajuda duit hela musika. Ida mai ami maka baring hela. Ya postu same ne. Ikus musika feto feto sere mane. Feto fong ema oang naing mai ami lai. Belzus how Elma same. Ya dadar diak ba Elma same. Nomos bahirak nebe maka dadang akompanya hemutu kela iha. Ne. So, iha ne, nase continuaret ba komentari selo kusi vo o nire hang bon dia ba old fans sira. Ya, bon dia mos ba vo, unsa ho kondisyon dia kalai, espera ho kondisyon dia, kena mos ba Luis, nire hang bon dia, tabeng bon dia. Ba Reno Belo, nase ni dader diak, ba Jonas, nase ni dader diak, ida dader solok. Ba Hirak memang dadaung, akompanya ne husi, jep. Zepokil ni diham bon dia. Ya bon dia mos ba Zepokil no mos ba familia sira hotu. Nebe maka dadang akompanya leh ne dader diak bario. Nebe dadang akompanya modo meta ngai leu kode kaba kode. Ya bon dia bin dia kalai. Ya hamus dia modo meta sirih naba dia kalai. Esper katak tamih modo fatin sir karik. Hokan disang nebe diak ya. Namos ba Eliki Han. Nazi ni dadar diak dadar salok. Ba mos ba Annie Loe. Zida Rauzu. Eshto Rogatski. Rogatski ya. Nazi ni dadar diak. Narang hala nazi atile susar. Nebe nazi ni dadar diak dadar salok. Namos ba. Ya, Markus Filipi, ni dehang. Nazia, muzika ne halo hawa tu haksoi kusi manufoni tutung mai mota larang ne. No ikus muzika da hau rikus ne. Thank you toka ya, sister. Miss Falita ni hamu tu kusi SD ATSMA. Ya, Nazia mas miss ela imi Markus Filipi. Nebe muzik bela rona narkatak la bela haksoi. La bela haksoi kusi manufoni tutung ya. Dia kliu bahari natar sirih wahun vane tamati ya. Kuda tihare kakua tihare gahari tati murfatin siram. Ne perhalo muzik. Bela kurai tuang kusi muzika. Nebe moro meta ngai leu, nebe mak dadaung. Stay tune ngalih ne, nazin ya, dadar diak dat ya. Ba Markus Filipi di klip hari natar sirih wahu neba, gasmo neba ne, hari. Ta tika bubu sira neba, per muzik belek kura. Nebe, welcome back for itar sizio. Iba terate, nazin ya dadar diak. Bon sintu niza, bang erliki. Nazin ya dadar diak, dadar solok, bamos terate ya. So, iya ne bela rikas muzika mai ba. Iya ne nazia perparhala muzika. Nazia heng iminya komentario. Namos nazia heng iminya rikas muzika favoritu. Dadar diak banebesh. Iya ne so nazia tokoret muzika da husi di Altera Santa. Tinan tolu nebe makrukas husi Markus Filipi. Nedi ngemis nye kolega siya ma inklui hau. Agat toron hama tokoret lai muzika.